E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matunu e te rangi he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohinga atu, rātou kohinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire tika ana me mihi au, me poroporo aki a, ake a noa hau, a ki te ā o ngā kuia, e takoto tonu ana, ki runga i te marae o Hairini. I tēnei rā ara, e kui, ko pare ngā mihi gardena, tēnā, ni Haruira. Nō reire, e kui au we.